0: umna benza odlala kula ndawo ithelele helele benza odlala pho qha mna wonke umnye umuntu angayicula lithi lingevinjwe hayi kusiyam bacula ngama benza bamosha bazamosha bese bendiza umosha oqala athi babhayi inkosi yami seliphelile
1: masibulele sisijuli siyabulela kakhulu bethu nani siyabonga
0: inkosi
1: mesi kakhulu
0: inkosi mama nkunzi
1: siyabulela wonke umuntu aphumelele siyacela inkosi
0: inkosi mama sisinomvuyo
2: siyabulela kubapho lapho lebayeda FM siyabulela nako sisijulia
0: inkosi
2: ngethuba asiphelona siyabulela kakhulu
0: inkosi sami mambangiso kangubuthethe wena apa kodwa ke ay masambe sihlobo sa zothetha balo
3: baphulaphuli bekumnandi ubalapha kunye nosis Jack onge umama uJulia sis Jack esibulele kakhulu ke nakwindwendwe zaseBethel Ministries phansi kotata uGubhula utata ndimthanda kakhulu nomama akhona omama abantu bathobekile abo bazali ndathi ke baphulaphuli ciao.
1: Amen.
0: Bye bye. Bye bye, mambangiso. Sisinosiphiwo sewugqibile wena. All right. Mandathe lithuba lothi kumakhaya ngamakhaya kwendawo ngendawo benihleli niphulaphulani kuzokajeka umntu anjula ngegama mazikhala umbizana uGeorge ukusola bendonga. Thenithanda baphulaphulani wasibona kuvekeza ngexesha elifanayo. Ciao ciao.
4: Tumela bomele bontate.